omwana uri tukucha twarangirie gatubwatibigania ao ao naende gusubwata matanga kurunga Ferdinand Ferdinand sasa tiriziki agande yategete kabisa kujizama.

konyenyo kota ko sometie nginji muko iguana na abantu bunanche ogina kere muswati onyabera mbiyore njoko nyagoria